singasuka kuye siyephi ngoba amazwi okuphila siwafumana kuye angqina ngaye zonke izindlu zamasirayeli nezethu izindlu zingqina ngaye zithi ububele bakhe bumile ingunaphakade

Ai. Ai, ai. Ngibukela imuvi. Ivo lomdawu. E-TV. Hayi, Tsimbiyona ngihayi. Ngilalela Tsimbiyona. Hayi. Jealous Down. 2000. Hayi. Ngathi Friday. Woy, woy. Tamlu edlamini. Spirit Lab. Uzokushaya u-12.